balo madenu. Ibabi sa ibe balo. Ibalo mahere bisa ibe balo ni chigi banege jiyabana. Alakana masi jigi na yajoni lahara.